0: ana mo ni abetrafo ni nyina tiyan e tiano
1: okay
0: ah ya di ho ba to so de bia me ka sa ke mu we se me chefu me sa tata me ku mu fa na wo Olivia
1: mhm
0: wo pere me ka sa me fa me to pro to wa bena
1: mhm
0: nen ke te sia fo bi nzu ku no akwa ba bi atu fa ni bi e duru me menda ah wo mo ha ya ye ki ya ye sia na asu den sin krani ai sia mo de ni ni a chi a wa na bua ti ti sia mo tu am na obi nzu me ku ni na hi den sun da dam pura tu so ana me ko e wi am fo ba ni mo ko na mi be nya sia te mo am de ba jo kwa a do bom bo kwa na ton sa mo mo ya te en ti me ko no mo ko una ya bo ga ire ra de sin ni ba na ko so no na kan fo fo na ya yi na bo ho e ga ya pura ga mo na be ja nu wa nye bi
1: oh
0: mo an ke lo bi ya yo ene nya mi anto a pe ku bi a da be nya da ke pura bu na ko ni sa ba ru ti me chiro
1: Je
0: ni afie no na so ada obi da o ta bawa o fie yesfe na me ni fie ye ni epenti na fanso ane na die de ti no na wo yesi ni bua na like ne brenkia a ho no bi bo ni sey di fo ba to
1: okay
0: nya di amanfo o beka
1: mo
0: ye tuma bia wo bu wo di be cha bi mi ni bi ma me ko me fra wa ko na ba pa mi a amenye me mpu ni pa koro ya men ka mo
1: ya da se about root Agofia Agofia o
2: Ambefia
1: Mi ni na wae
2: O abo abo kese
1: Eh eh hobo ko de
2: O nya mi adom hobo ko pa
1: Aha yenko
2: Nupom ti fe
1: Akra mi ho ye pa
2: Ah akra mpa so Mi dia ne Benat
1: Amo ani a ni di ho hia no
2: Air condition
1: specialist papa pa
2: Uku doctor
1: Kama Kama
2: Obani.
1: Eh.
2: Oga mi su tota for you.
1: Aha.
2: Na ma tre 26 me na se ka ni 16.
1: Mhm.
2: Ene me tia bi sine.
1: Okay, 10 years.
2: Obi a. Aha, 10 years. Obi a woni bi no ehia me. E na ta wonye na won ton.
1: Ke.
2: Won so na fo mo. Won na fo mo woni ka ni bi won nya na ton na ton foforo. Uti bi sai de so woni ka ni bi no aka se. Eh, wo betu mi fo ma ton.
1: Aye.
2: So ho.
1: I'm going to go to Valina. Man fa mienu pena fi minko eye Lord Healthcare. Agofia.
3: Amivia.
1: Mini na we. Atiato. Agofia o. Agofia. Mono so atiato. Agofia o.
3: Amivia o afia gudi.
1: Mini na we.
3: No offense wali de bizana o fire.
1: Iwo fa meti won ka che, adan.
3: Na tena nka me ko ako pattern to kwa.
1: Me pacho. Yenko pass asie ofensu nua bodie. Madam Fubi no o radio station wo enkran. Ana o toma okwajiman. Say o disk ano okọ ayi. Eh Russia. Yehu anza o mo de ne picture ba se ayi bombo atete no. Me ne nya ne kọtọ radio station da kro no a. Me se o menko wa. Ah menko. Ai.
3: Ele mo de se maba. Na me die di asu ni na ni se die wu ye bia wo se wo he di pe yi se wo ma enipa ento wo se mpi so ma enipa ento wo se mpi ela se wo se wo ba ta wo se ma do di pa wo ni ba ba wo se ni ye yi wa bo e fi mi ani na ho ni e fi di pe yi na me die na mi mo
1: Yeah, that's it. I was a former mum from Winsi, Mehodonti, Nipa Bibri, Ahomaniso, and so a brass, sir, your name, Doctor Pepesia, Dachin, Edin Como. Now, on his idea.